nye nen yi lebo chunya ya lwe jwer chunya timba diga na ka jwer chunya dagi lwa fola da ko yin ngora oyo kala kala ya mi no pa bi nene ning

0: aito apaba niwe oluwa kere ye aya kidio mi woro me ko be ne nuno ne wanga bol ko bi ye
1: igi jami o wa me ko be igi jami o wa me ko be ni oluwa yo be no luwa mati mi

Dina na mola me beri genera mo pingu pingu lo bayi. Aya. Ma beru gina mo ti mari kumu lo ba mo bat mati. Ma eno beru gina ti mari kumu lo ba mo bat mati. Gini mi nara si ukoli. Ma eno beru gina ti mari kumu lo ba mo bat mati. Gini mi nara si ukoli. Colino, better than your man, you know, my barra. Colino, better than your man, I know, better.

0: Tura yara yengo bol dion tamodo anapur tura yara yeng anapur be tura yara yengo bol moi pemodo ya. Ni monono kaya ni ni moni ni purba pemodo ni punang mede.
1: E.T. with you, or radio.

0: mo en ko be ko miten en wego da ho mere on de bo chu nyere be me mitu mona jo don bolo da chende ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no nga be di baro baro bara wa be de pa pa pa gin mon da ngo mi sho pol ti ato e silim kare ma do tin wo be di wo ne pelo pelo pele gi la ji a alwa ka kwa te be on ite wit kere o
1: nge wuni maki
0: kana nu ni pe ko ti ye awo batina man yamu log yo ko adon ka yini beru mato ko apenge yo komi mara goye yeri o jode duongo mo mangi o kete yini tuo yo kere silim yen gubu da don wo pe iye giri ka gini ye pe iye giri ka gini ye pe ka ko be ko miloni ti jo mamu lo en ko be ko mitien en wego da o mere ot te bo su nyere be me mitu mon ne jo Don bolo da sente che era reggae Gin mon dan kamar ko reggae Te non ho be di bolo bolo bolo wa be di pa pa pa Gin mon dan o mio ci a polti a toi ci lim Kali manu di no be di wore ne pilo pilo pili ki la ji a Alwa ka kware te be on ite wit kere o Da wuni ma ke na ko bi wu ko bi jani Ke ye wuni wini do ni kinu jo Don be ro kere bubun Kai beri diri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu Tamuti anyayo tuwe kongu Wai wana majin Wano kweyo gomene me loko dong dagatale me Kili wanyoyo moro me pimo shilim Na chibili duj Wek pim jo atie kere tuoro Ote chako ponyugi Ote miyugi kon Tini ko wuna ber Amani kwa yuwa na hao cha kwa yu keme Nyonye me bimu jyotye Dan wan kao tamu una ben miru cha huwa bimu unremu wa Nyonye ti da hata la duon kandang me bimu jyot Na ha doholo Na ha da hata la majdang tiye

0: Omar me pacho
1: iti yunyo or radio iyom yek kere wer kwaro
0: alishani yunyo
1: Omar me
0: pacho
1: iti yunyo or radio